kan ngai thak tak kha chol man kan ni lo ti tha ania thiam tak mai a ron rem tu te kha cha mari west caution sai pol ti an ni ole chuti song su tun chum pathian fak na hla huna cha mari west caution sai pol le north van lai phai pastor bia sai pol te hlarem kan ngai thak khau thei te chu an lo ni le ta akashwani aizola changapuan chwa ani Hei hi Akashvani aizola ni. Tuna chuan English talk. Hun kan lao manga nga. Thupui tur hi AI in education ti ania nga. Hun ron mang tu tur hi lalom kima pupui. Ani do na Akashvani aizola changa kanvoi khatpuan chuan na tura ni. Tuna ilau ngay thang u.

Hei hi Akashvani Aizawl ani. Zingda rukle minit somli panga ania kalungdum hun kan lo thlengta atun chuma hianin apuang tu ina kalungdum tak tak hla te pathian fakna hla kan ngai thlau don ani atop thlengin min lo tel pui ula min lo om pui ula min lo ngai thla ula ti kha kan yen ngal chewa radio lama min ngai thatu tu tele FB Facebook lama min lo thlir tu te zong zong in zawaiin he kalungdum hun he milau man pui cheu turin kangen se o ani kane thak masak per tur hi nang hlo ai chuan ti la ani a ron satu hi larem ruwa ta ani anga he lai ama pho ani nge nge a amoya du tu

kan ngai thak ta khanang lo ai chuan di hlani a ron satu a phua tu ni bokha lalrem ruwa ta ani adota chuan si lorin kanun hnar kai tu ti hla a sakha kan ngai thla anga he lai he ma phua ni nge nge ya he la phua tur hianin thil tam tak ama chon ve in har satna tam tak te po a pal tang ve na tai kai ve in karinga he la lo ngai na tu zong zong te tang kan ron lan ngal bok ani tuna chuan si lo re kanun nar kai tu ilo ngai thang u

si lori la sak moi tak mai kan ngai thak ta kha kanun hnar kai to ti la ani tuna chuan joseph zai ming thangan ni tin lalpa ti la asakilo ngai thang u

kane thak tak ni tin lalpa ti hla nung tak maya ron satu kha joseph sai ming thanga ania kala pho tu kha ht sang liana ani tuna chuan rtc lal du omin minung ram ti hla asak kan ngai thadona he la hi amoya ka sam du em em mai samsom ni pasari chang som pathum minung rama hian lalpa chatna mu in be sei lo ila chuan ka chaw to torani ti hla be sa run phwa kha ni nge po kareng ani he la ngai thave tu te le lo tu ve tu te zong zong tan karun hlan bokani tuna chuan minung ram rtc lal du omi ilaw ngai thang u

lalpa shwai thei turin in pero tunge shwai chin che ti la thiam tak meiron satu apha to ni bokha laldin kimi ani adu ta chuan thim le eng ti hla kan ngai tha ve thunga nga helahi biak dika famta pho ania lal lianding puin aran sadon ani tuna chuan thim le eng ilo ngai thlang u

kan lang ngay thak tak kha thim le eng ti la ania nung tak maya ron sa tu khalian ding pui ani tuna chuanin cross kong ti la kan ngay thave thunga nga h larem ruati marwati na ron sa ang

aggregators, content creators te achangin program siam tora dilna thelu thei hun july ni som thum pakhat sang ni som ni parok theng ahonga dil to chuan dilna thel le anu a ti danglam na te prasar bharati website a chiar chiang phot tur ani se chiang du tan http://prasarbharati.gov.in NIPP and http akashvani.gov.in files NIPP .pdf in the ani kanhon mandan tur duan lok chen khatilau ngai thang u nakindar som pakhata hianin zaipol ten pathian fakna landrim kan ngai thanga hemi huna hian cholmun ko shan sai pol aizol veng lai ko shan sai pol luang mal mal pastor bel sai pol te larem kan ngai tha ang dar som pakhat le achan vedan le shai huna chon thu pui pani kan ngai tha wanga ama sa zo khi bel dil chung chang ania ron soi tu tur hi michael lal sha jenga ani adote adota hianin cyber crime le ashim na dan ti ania ron soi tu tur hi pinki lal chung nongi ani dar som pani changin sa phla kan ngai tha anga som pani le achan ve leng zem lo na chuan byak reng pui kelal rin omale la ram hruni te anun sai ve thungang chuti zong chu kanhun mandan tur don lok chen khat kan pon the te chu ania kan pon tak te kha chu bik thela chuan ti danglam the ani ang akashwani aizol thirvel na hun ilau mangang u

Hei hi, Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari tanga puan chua ani julai ni som pali thole nia kan hun kan lo tan le ta program puang tu hl roi tluanga kania control room engineer duty tel chan zuala ani voina kan thu pui tur chu soile atakati kar hi hlatak ani soile atakati kar hi hlatak ani ti ani ang kan hun man dan tur duan lok ilongai thlang u jing dari ta chuan pathian fakna hla mizo tonga pathian fakna hla kan ngai thla anga jing dari le minisom lia chuan hindi hla hindi music kan ngai thla ang dar kwa le minisom hnia chuan sapla western music kan ngai thla anga dar soma chuan zai rimoi mizo leng leng leng zem hla kan ngai thla ang choma dar som le minisom lia chuan hindi hla hindi music kan ngai thla anga dar som pakhat le mini som hnia chuan sapla western music kan ngai thla ang chun dar som pahni a chuan in zai rimoi hun kan manga nga he huna hian leng zem hla kan ngai thla anga dar som pahni le mini som lia chuan hindi hla hindi music kan ngai thla ang chun dar khat le mini som hnia chuan meiche pual hun kan meiche hun kan manga nga he huna hian dr christina vanel shri rengi assistant director ppt ct civil hospital aizol ami komna kan ngai thla anga he huna hian nuin now apaya nan na akai chon thei telaka inven dan ti thupui manga interview kan ngai thla don ani chonu dar khatle meni somnga chon zai rimoi hun kan manga nga he huna hian mizo leng zem hla kan ngai thla anga chonu dar ni le minute nga chuan hindi hla hindi music kan ngai thla anga dar ni le chan vea chuan chanchin thar midday news kan ngai thla ang chon dar ni le meni som thum panga chuan sapla western music kan ngai thla anga ti chon voin chanu dar thuma hian kan hun voi khatna atop don ani

kan ngai thla ta kha chatuan hlim na ti hla nia ka hla kha lel ming lian a chang te na asak ani ole tuna chuan cholna nuam isu ati hla kan ngai thave thunga nga he hla hi Jennifer Lerem rotin aron sadona cholna nuam isu a ahla thu ang hianin engki ma har sa le buaina kan nei thina mihring te chuanin chuwangin mihring lama kan lo beidong kan lo beidong fo we mon po ani theya eng po ni se ha cholna nuam isu kan nei ani ti kha thu thu taila tho ome he la kan ngai kha tur hi milongai thatu zong zong te intan karon la ne

kan ngai thata kha cholna nuam i su ati hlan ya Jennifer lerem lerem ruwa ti sak ani hla kan ngai thla chun zom le nga langa kan ngai thla le tur chu Jebus a Israel fa te ti hla lal hlumoi na sakan ngai thla ang

kan ngai thata kha nang chau lalpa ti hlani ya kha la kha Jennifer Lelrem ruati sak ani Akashvani Aizawl FM zo eza point pasari tangin pathian phakna hla kan ngai thame ka hunman pui tu cheu hi RJ shuai tluanga kani ale tuna chuan pathian ko shan ti hla hlanal tak mai kan ngai thave thunga nga helai hi lalming lian changte mingte an aron sang

kan ngei thla ta kha pathian ko san ti hla na lal tak mai nia kha hla kha lal ming le na chang te ming te anas asak ani ole kan hun lo top chep to a tla pakhat kan ngai thla theyang a he la kan ngei thla tu he kei khermin thlang si ti hla lal hlu moi sa kan enga ti chuan nakin dar le mini som li tang chuan hindi hla moi tak tak rjv ali hoin kan ngai thla anga nakin dar som le o nakin dar som ma hianin zairi moi hun mang turin kalau kir le ang kei khermin thlang si ti hla lal hlu moi sa kilo ngai thlang u

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang kuchalaute andam le pathe inan le taksatsak na anlaw nei thei nan Dr. Tipon Cha anti berani. Naupangin kuchalaw anei vele ORS le duiri lamzi tamthei ang birpek ngal vattur kuchalaw are ma ORS pek chunzom rengtur. Kuchalaw hiyan taksa at duiri lau na dehydration akhen thei. Dehydration inei lau nan ORS le zingki ei vattur niya.

0: Mishing zuwa pi spawn sa gani ya. Bauruwa khip suwak tura duwana ni. Maase mishing khat suwan bidi le meziel ku an hip suwa tir thunga ni. Meziel zu chang hou hi atlang puin. Kum khata mei ku an hip lu zaat su do nila. Cancer na na tlen tu tar atam le ni. Hei hi na na khir khan tak pe thai tu che ni. Inale the ni. Velo Bansanro.
1: Ramipuitatan, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India na buat saya ni.

Having fun with that song, like I love it. That's Justin Timberlake. Yes, guys, it's still more to come. Don't worry. And yes, we're going to read out those messages. Wonderful messages. Here, PC Jessica Hianin. Arjio Phil. Ilo duty buka chuan ka ngay em em paning. Kanim bezo chia buka oi ka lim top tani. So run tini eh. Kum siya le. Don siya tiro. I ngay em em patan kan. Next song hitang. Oh, PC Jessica. Vikung te hianin. Puchi pia kan. I zol not call. Leach lama ati inin ang riaw tak takalom o filinawa niya ngala di siya moron tiya eh kaya ay na mel cha zok ati ha ani kato kaya ay na chabi zok shim shima ang po to ni se ilaw lak pui du shim shima kay ma emo tiya ilaw lak pui du na tinlung ka o kalom shim shim min lak pui tuka ngayang LB Rantayan RG of Elvo in ni manuam le playlist na next ka itan le FM zoi ngai thatu zong zong tan oron tia e nang po ni le nuam le hun chatak lo mang ula na thok te le ti tur chul dang shang shang nei te kha in ti tur tlong te ka in ti thei nan du sak na kan lanun le cheu ni se Victor Chang te RJ Lovely Lovin Lau Chong Char Char Mai Te Inui Moi Boxi Inui Ri Khangai Thaga Nuam Ber Mai Eng Po Ni Se Next Kha Itan Le Asanati Ngur Khwa Hei Hi kalam dikem o kalam diklo chamiron shile thapro o victor khwa omtan ron ti ngur khwa omtan asnat kalam fu lei thelo hi hi o a gan chong deu char char mai do mi tro ti di te hi akal lak lo te hi lo om zuya la play chaman le klo hianin lo ti ti bor bor mayang ti chula om kho mai po chuni se milo duty puize ula in theyang angin milo ngai thanga in theyang angin message te milo thona nga it's one vo in ni hi hulim om tak lim mail pu in vo in hi kan mang liam don ani a arjo phil pc jessica it's one ke ngai te em ni bia karon ti e ke vala hian lo shekio em ni o ke ngai te em ni lo bia pc jessica hey tsui ron sui nge ngai ang okay here it is I'm going to move on to the next track we're going to have here yes back to Fergie Fergalicious this got to be featuring will i am

khala tak me kan ngai thla ta kha i hlut na ti hlania kha la kha leram zavi zavi sak ani in thuram thon hi kan chiar nga langa meng meng moi te a ro lang masa bera tun ka sik mena chuan in kan chiar nga langa ani hianin o kabula pusroi kabula pe kata naron ti a pe katan a pc meng moi te naron thlan sakani chuan in jelza ma hianin rj ms ron ti a min heile ta jela zama rj shoit luang azok o I playlist a I duty pui nen in tan le mun sang sanga fm zo oiro rimoi run bel tu zong zong titan aron tini chuanin chuanin o hei hi dures naganpur aron langa ani henin good morning arje namaskar aron tia namaskar chuanin o in thuron thoni chhir le kan tuma o hei chu aron thleng lo a hun masalam zo kami khani a pc jessica te in message kalo chang ani o pc jessica habik takin ti chuanin hla kan ngai thla chun zom le nga langa kan ngai thla le tur chu du line ang nen ti hla ni don he la hi david ro sang lian an aron sa anga thanal tak mai ni ya he hla nal ti tu zong zong tele sms ron thon tu tele sms la ron thon chi lo te po in omin ka ringa in zawai tan khanin karon hla na karon thlan sak chu ni

kani thla ta kha du lai nang nen ti hlan ya kha la kha David Osang le na sak ani in thuron thani kan sir le nga langa a nguri sai lo ron theng le chi a idam mo ron ti ni o kadame pathian zara idam zo amo nang po nguri sai lo kha idam tura han ngai photila chuna duty po ilo thiam chuna duty po ilo thiam tho ani mo ran ti nia chun duty te ngai a chuan ning po ni sei zar ti le tur kha jel za ma ngak te pa meng moi te a vi kung te a choi le ra ran ti a ei kasoi kas kalam dik tur ngai la choi le ra ran ti tlat moya moya sai tlo pc jessica tan le inchung ko tan po o ran ti ni anguri sai lo kanin tong le ta van nuam chin em voin po min lo duty pui le char char done o chon pc jessica hian in o ilo le le ta mo nal deu deu kharon play le ro on next kha in pathum ta na ron ti a kalo let le ta a nang po kanon thlan sak chewa du sak na kanon hlan che ni chon jela zama hian in ngaidam ngaidam o chuan me che o hi ka hrang thei ka sia chan thei te reng nen mi pa o arje mi pa o hi ka hrang thei me ulwa ron tia jela zama ka dem mi lo chen ya sia chan te polo har po ni mai thia ilo sin sia kar to don ne o jela zama kha ole tuna chuan hla kan ngai thali anga itel lo chuan ti hla kan ngai thave thunga nga he hla hi hl rem sangin aron sanga he hla kan ngai thla tur hi in zafai

kan ngai thla ta kha itan cha uti hla nia kha la kha lelram zavi zavi sak ani in thuron thani kan sir lenga ming moi te hianin o ma nguri sai lo ta na ron ti a a nguri sai lo khan lo ngai thlang ei tura ngai la a ti chuan in hla kan ngai thale anga kan ngai thale tur chu nui hi om to long e nui ni om to long e ti hla ania helahi david rosang lena sakani ilo ngai thlang u

kan ngai thla ta kha nui ni om to lo nge ti hla ania ka la kha david ro sang le na sak ani in thuron thoni kan siar le anga jela zama o pa ku nga hian in o nui ni om to don nui ni om to don lo chuna van shi om du don vele ala nui le emang chu bo tiro aron ti ya ni nui ni om to lo tof khachu a thei lawang a tiro wa se la thu kha ni miwa engpo ni se ala nui le nui ni chu nei ve tho tu ra han ngai ta ila tiro chuanin jela jama hianin o iphal chuan lelram za visak i hlut nakha min lo khilai ke ula tu tan mani lovin i duty puinu rj v le tan cl big riawin ka thlan sak nap nap cha garanti ya jela jama kan hun tir lama khanin kan ngai thla to a massa bera khan kan ngai thla to a ilo ngai thla fu che lo poni mei thaya eng poni se nakina rem chang omani chuanin kan ngai thla thei tura ngai la tero ngai thlak nu to kha han ngai thlak le kha chu chi chi ase lawa chu wang ni lo sha thiam sham don nia ole tuna chuan mangai na party la ti hla kan ngai thave thunga nga he la hi hl rem sang i sak ania jela jama khan in he la hi adu thoin ka ringa karon thlan sak let ve nga la ni o abik takin tu chuan pc jessica tan po khan ni se tin nguri sai lo te chuan in thuron thoni kan sir lenga hitendra das assam aron langa hitendra das hi o milongai thla reng thina ni ti kan sri a chunga lom thu kan soi ngal bok ani ole tuna chuan mangai na party la hlrm sang isak ilongai thlang u

kan ngai thak tak kha mangai na par ti la lanal tak me ne kha la kha ei chile rem sang i sak ani ole tu na chulin thuron thoni kan sir vele thunga jela jam ba hianin o ani mo kalom thobe ron ti ya kan hun masalam khai lo ngai thla chi lo ni garinga jela jam ba o aron thati am thei khop me lo om chin khop mai min place sak kluk thawa ka ngai kai ngai tho mai kalom em em ron te ni ke ni pokan lom chin khop mai jela jama chuan elze sai lo aron langa ani hianin o i playlist a moi hlom hle mai tlan pa in kan lo ngai thla thap e ron te ni o ai van lom chin em lo ngai thla thin ani te kan sia a o jin kong in jin nge chuka hre chia lo nangin a jin kong amo o in kalna tur in tumram luang takain thlen theina nin du sak na kan hlan chu ni chuan dur dur durges Naganpur ron langa on Durgesa milongai thachina kanvan lom tak em ole tuna chuan len ka zuam lo ti hla kan ngai thave thunga he hla hi nelram zavi sak ania hlanal tak mai nia he hla nal tu zong zong tele milongai thatu zong zong te intan karun hla ne

Hei hi Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari tanga puan chu ani tuna chuan zairi moi hun kan manganga lengzem la moi tak tak kan ngai thla ho dona hun man pui tu tur cheu hi RJ Shroi tluanga kani an zai kan ngai thlar tur chu h ming than kima jelerum ruwa tile f lalthan sang zuala ta zai kan ngai thla ang ngai thla tu te hun min man pui le thu tur kan in soma sms te po aron thon le thei dona sms thon na number kha kan soi le aw kan shivek tura ka nga ya soinan to lo maila 6033 khan ni dona ni ngai thla tu te hun min man pui thu tur kan in soma chan kan hun masalama sms bu min ron thon tu te kha mule vek chu lo mule in sms lo mule vek kha kalawin be sei dona ni o kan hun tran nan h ming thang ki mazai kan ngai thla anga alaron saktur hi mangai na chawa tok ti hla aron sadon ni he hla hi min lo ngai thla tu zong zong te in tan karon hla ne

kan ngai thla ta kha mangai na chok atok ti hla nia h ming thang ke masak ani in thron thani kan siar nga langa good boy heron langa o good boy hianin o i segment masa sms karon thon man si laucha ka sms hi ipom thei tho e maron ti a in thasunga mai hup te ron thona pom thei te reng mai idam tha mo kan lo ompui ka lo ompui reng cheu cheu o haron ti a pathian zara kan dam tha e nang ni polo dam tha vong vong ru o ti chon ke wala hian en ti hian jin kong zo don tai la re ek lang dunga wais lung dar tlan pelin kor nim peng lo lama tlan zelin shrei chuk le lung phun pan zelin chuta kang muna pc jessica i kang mun a zugrim de yang miang ran ti a e watha don em kan zu kal dai me don man le tro pc jessica kan zu mu thu tanga alo surprise ve thawin garinga ni tiro chon ma wala hian in i segment ma sa kha a lama ka lo tel man talawa tuna ka lo ngai thla chi e kan vein tong khat ve next kha ma feli new capital complex tan le itan duty nuam le haron tini ma wala kan long am thin em o ni a chun lam panga hian ka duty kha ta chu van chan kan in tong khat pon ni mai theya pon ni se kan in tonga alom om sim sim ani tiro we tuna chuan wanglai ni che nang oti la jelram roti sakkan ngai thla anga kan wanglai ni te kan chen dan tok te kharo khachu thiamangai don ani te ro engponi se he hla kan ngai thak tur hi intan karon hla ne

kan ngai thak ta kha h ming thang ki man lung zong aleng thi na ti la sakania a la na la ti ro alung len thak bok ka ngai thatu te in lo na lin lo ti ve nge ka ring ka be se ani tuna chuan zelrem ruat izai kan ngai thla ve thunganga i hlu chuang eti hla aron sa ang min lo ngai thla tu zong zong te zin konga hun mang mek te poin ominarin oma in zawai tan khanin karon thansak chu ni

0: EVDHS di inner on soile to azu chu e elimination of vertical transmission of HIV and syphilis arontia HIV chaw ni lo syphilis a hianin kan buaina sat le to aduna po HIV nen chu chu elimination atum bera kha chu gum sa ni le som thuma chan heng nu a changa no te in natna akai chhon ang chi hi ti bo kha e atum kha ani maya kha mi program noya kha chuan e tuna kan buaina e tam taka hi hemi mang hian sut kya na tumani ber mai
1: ole kha ppt ct zu omzia le anna tho dan tlang puya chon ron soita a tin tuna pi christina soyang khanin hiv chung chang khirlawa nan nadang a te po kha sarkari na huangan zau deu lekaniya amai ru chu vaina hianin ti teang hiv in kan ramarun na se mm mai a chungla ye chuan thurbing pui deuh che kha kan du dona atula ni chuan khala ya kha nan na danga po kha kan soi tel tho tu rangai la ngai sa du te jinga momo tak ten lo um ve thei thawani hiv chungchang lem lo po kha mo atula ni chuan kan soi kai chhoje langa ma ro chu hiv bi ka kha kan ra mel kan boy pui na sat mm ani me ka wang hianin khalai kha kan in concentrate deuh lek po ngai ta sela hei no pang tu nei in statistics ka shel lawa e nuwa changa lo pangina an kai HIV positive no te kan ti ang te kha ti ang te ka mu chho an la tamem mizoram a hin khoi district a hian nge mu chho tam tlang lon berang ti kha a soi theim
0: a number ang hi chuanin e engeni official takathil pek chwa china ni awang ha number ang hi chuan kan soi lem lowa ama ro chu e hemi pptc program le evdhs program a hianin ma kan son na sa mm ani mizoram a chu chu kan sha thiam theidan tu chuan kum khata han no te hi ti aron pian chwa ti ra chang han hiv an nu te khani ma se hiv positive an ni ngal lawa no te te hi chu chu khasom pariat kum khatle chan ven ni hi confirm hunani ta ni chu mi ma chuan ti tur tam taka lo om ta a hemi program noi hana piana tanga dam do e tur thi sentence voi li ne anga ya ti te mo khati ang han ti tur shang shang om ta chu chu kan confirm hun hi khasom pariat ta ani chau ta ni khasom pariat ta kan confirm hi kum khata han an tam to lo khop me ya chu chu kan ma son na tun nai lo ka e kan how to te e kan han review a po ma kan son na ani a kan stay po hi nasatakin ma kan so nu hianin an fatia hiv shiki an kai chong to manglawani ti la kan soi swa lawa chu chu achan pakhata chu e now by the screening kan nei that akha atira thi sen an han tes hey rai por lai jon thi sen tes nge nge tor ni ti te kha kan e nei tam em ma e rai por lo ti lo kha kan om chi na lo ti lo te tin hiv positive ani ti in sharing ang chi a an fa te treatment lam ngai sak lem lo mudam doi lo e cha lo ti ate khan kai chong kan mu chu an om ta phew phew chaw ani chu atlang puin e kan nei tam to lo khop mai
1: a lo om he me he awareness kan nei cha em em mai a tin kan su e nge helam panga rong bol tu a thok cha tak tak tam ta kan om ta tin a positive thing e nge te po campaigner cha tak tak thanem ngai tak tak tem lo om ta tin nang ni te po india nga chunga chuanin kan awareness nei tha dra te po ni chhawanga ti ro wa chunga chuanin hei hiv positive an lo ni tan nu te kha i positive an ni an in sia ta thei to padam doi nen mi thiam te ron chunga na wan pai lai tanga an in kol khan na wan nei nu wa khan hiv laka hian an fa te hi za a za in an him nge nge yim ti lai kha
0: tiang kan soi deu du anga i lo alo rai ta ni hiv positive kha an ni case number 1 a chuan a case masabera chuan nu alo raya mecha alo raya arai atanga first trimester kan ti atir thathum chung atir ber thathum chung a khan in thisen an test chin dani chuan thisen a test a kha first trimester kan ti thakha thlani na le thathum na a khan khami chung a thisen a lo test khan a positive ani ti kha kan law mu ta law mai ni chuan chuta a positive ani ti kan mu ve le chuan ART te a turin ti khan in e kan han ti fel a ART te nu in a han a tran ta a chuan khati anga first trimester kan ti atir lampang thathum chung a thisen kan han test a treatment po ani na turang taka anlang anla ngal par par hi chuan atlang puin an fate hi i an him ti la kan soi swa lawanga ama ro chu enge ni medical thil le enge kan shat phak lo thil mi thiam phone shat phak lo thila te chuan in enge mo lo kai pa zeu chu an om chu ani mai theya ma se tu na hi chuan in kan shat chi na hi chuan first trimester kan ti atir thathum chunga i ti sen kan han te sa khami chunga treatment kan pek man dam doi a thabok sia hi chuan an kai to lo ti la kan

0: soal lawang
1: aman ding war thak em ka kangai thadu ten lo chin che ila mithiam te ron sunga doctor te enkol na hnuaya I now ne ya kha him em em ani ti kha tu na pi christina I so yang khanin lo chin che ila thang ani le mo hei nu rai puari na art ala khan midang te art treatment in pek ang tho khange niya rai puar e tur big de kha shan om ni
0: om chan chuang la we amaro chu mishinga jirin he kal lo thalo pal te pon no om theita kang housing a kha chuan in hemi art a kan doctor tena investigation te anti nu khan dam doi thlak ngai le dam doi te ma dang deuh le khan e ngai chu anom ve jeu jeu amaro chu atlang puya chuan tu na han in tld regimen and deep thlang pu hin e vek an ngan pek pa ngai ang mo te ang kha
1: ani le mo zona kan ne bel le lai chu hey thu chuti chuan ati chutiang chuan an ti ti hi atam ve ni mizawa chuan in nu nu te atang te pona kai the ti te tin I zai chwa ni lo nei pa ngai ne kan han ti ang chi te khatiang atang te khanin hiv kai the ti te kha ni soi dan kan shat mai kha lo ni ta a chu chunang ni medical mi khanin I ani na ta kha in chiang mm dona no te a khan eng ang changin nge I anu hne na tang khan in nan alak chon thei dan lai a khan mi dan shin te
0: anu en dam do ye e mi a lo chan hu te tui tang chuan in akai thei te me me ya I ma se soi le soi nu anu khan dam do ye e tha pa ngai ni chuan tu na han breastfeeding guidelines thara om ta ni so breastfeeding guidelines thara chuan in india ram pum puya chu chu man ani a hiv ni mo ni lawe mo tu ta chuan nu nu te tui nge hi a lo tha ani ti kha I tharuk chung kha I nu te kha hnenge turin eng mi po ni se ti kha breastfeeding guidelines a chuan a lo ni ta amaro chu I he evhs program kan di pptc program noya khanin nu HIV positive kha nawa pa a chung kar somthum pahni na le kar somthum paruk na inkar a hian ataksa a viral load kan ti HIV sik tam zong a kha en nge nge tur ti in he program hian a ti ni a chana chu chu HIV en nge nge tur a ka ti viral load en nge nge tur ani a ti chana chu kha viral load azir khan no te ina apyan ni madam doi e turba ka nu te chungchang thleng chana shil thei tak me ni chu chu van chanin I kar somthum pani na changa kar somthum pariat na viral load te kan han te sa anu viral load ka mu the mang lo kan ti ang chi mo target not detected kan ti me ya chung ang chi te alonia emo copy sang khat hnuai lam mo a shika kha copy sang khat hnuai lam aloni kha chuan no te dam doi e tur thleng khan I ahim enge ni a tam tak pa ni e ngai lo in pakhat chau chu pokar ruk chau a e ngai di te kha om ta tam na thuga ni a gai nai na han chu chu nu te tui a chang chuan in tu na chuan hiv positive tam zo khan nu te an pe to ani ma se kha kha chu le lam zong tak chuan in a lo ti thei le a lo film khur zwa de sum le pai po har san na ne wak lo ang chi te a lo ni kha chuan a du kha chuan formula kha chu a pe thrin tho ta ma se he formula hi antir nan nu ina alo pedona ni pon thil ngai twa tur option tam tak kan pe a chuta chuan e enge ale sak reng thei donem ani na tur ang takin kha nu te tui kha pe thei donem mo he pol dal le lu tuk te pon no te ta na tha chuang lawa khatia ang chi te tin tui thyang him te om to kem kha mu na khan tin bottle ti fai na chung chang a te hygiene chung chang a te ati thei ngei do nem ti kha kan chian phot lo chuan formula kha an suggest to lem lo ani ama ro chu poi mo be chu e detect ma HIV shika mu chwa ma and then HIV positive sa aloni a chuan viral load cha em dam do ye HIV ami ni chuan pa ngai ang fek khan I akal thei to ni chu an tu na kan kal phunga chuan
1: ani chu ping bar thak te me ani le he HIV window period lo am ta nu kha arai por ani lai khan voi thum nge nge kha thi sen an test chin ta sulai a chuan in engi mut wang khan in nu khan arai por lai khan amasa first trimester the second trimester khan lo negative ta se tin khami nulama khan eng mo wang khan lo kai palve thei din huna lo ding ta chu chu la test ma se lo lang do mi a lo tak ri ta ni
0: ta ri ta
1: chon lo te po chu nei ve thap thawa ma nu te tui po chu pe ta mei thei ni shabia lo khan din ti khan in a om ve pal thei a chu tian khe se chu in nei chi len
0: patni khathi chu an om ve jewa kha ang complication a kha chu o wan dwai liao liao thil te alo ni ve a le film khur lo lutuk pang ti meyang a pasal te antinan example me me a pasal dam doi nge man swal na lam lo ti chin ang chi te lo ne ya film khur lo da condom mang si lawa I nu pa inkara po khatia anga inveng

0: silawa an lo om te khani
1: kang
0: khatil pal the ni anu pa in kara po kan dom man na chang lo sha te po hi poi mo lu duk ti hi kan soina sa china ma se nu pa in kara chani i enge ni
1: ngai lo tura
0: ta ngai lo tura te kan lo ngai china ma se nu pa in kara hiv in kai chong hi kan boy pui chau na sa ko mai tu na
1: po e mai te ro chuna ya chu nau piang lo te poi soi lo te mo kho ve lan ron piang ve a anu le pa te wa nga hiv khatiang ron kai chaw mai tur han khong ai thak em em mai ni nu le pa de mo phurna a sang em em mai a an ni ponan campaign a an soi fo chin ko pui te la kar hin om kha poi mo em em ani dikha i nu rai por te chaw ni lau in pasal te po han poi mo em em ani dikha kanen soi te langa ani le mo chung ang din hun te tan chuan lo te chung ang lo kai te tan chuan in eng ang rual an ni atangin nge treatment an lak theyang
0: an detect atang khan enge an mu chho atang khan in treatment na lak tur dam do a tu rom har ART khan e ngal me china ma se no de kha ku thasom paria da la tlin ma ha jwan HIV positive kan na ti thei jwang lo ka ta po khan mo and then example a tharu ga ni in e no de kha tharu ga lo ni dei to anu kha detect chau ta angila e kha kha tha enge note kalphung kan engol na kalphung pa ngai kha kan zo tir ve vek thawa ni a omja chuan in note hi an pian ve le dam do in hin ta a nevirapin kan ti a mozido vudin chu chu ni chi na ka soi viral lo da zir khan an e tur zo kha om ta ni chuan ha ha an han e ya I chu mi zo a chuan in thakhat le chan ve an ni han an thi sen ka poi khat na kan test china chuan chu mi nuwa tharuka kan test le a chuan thlasom pahnia kan test le a chuan a confirm na thlasom paria ta sen kan test le chin ta khang ang zong zong kha tu na kan buai na chu enge a hun bi zo kim lo hi kan buai pui ber an ni le bok ta ni chu tlai chan nu le pa mo phur na apui mo em em no de kha thisen test tur ni chuan in a khongai kwala thisen test wa chu na atra a khongai kwala hiv alo kai pal ai chuan khang hun kha alo ti enge alo zom kim ve kha I angai si ti na ni chu kha ang kha kan kal phunga chuan
1: kaman poi mo em hu ni kan nei lem sia tam thi ang ber zong ka du bok sia kal zong zung
0: ya ko
1: ei pui thing ai na ni le no panga thi sen ai hiv hiv hian ngong anei na zok em
0: enkol na kha kha chu a difference ti meng adang lam na ang
1: ta kha chu
0: a mishinga zir te po anya tu na te po chen khata ti chuan in no pang la ya changa lo nei dei to an han kumsom nu vela an lo detect pon oma he hiv a chanin la ange chat pui ma mm ten oma chat pui ma lu tuk lo ten oma enko na tel me alawin chat pui har de yang hi chi thu ma oma ni chu chan atlang pui in I chat pui har ang chi tu tam lo ma se om ve se mi singa hian mo kha ang te kha I ani vele me
1: an de chu kan zo lan dot le tan chuan in no te positive nei te mo anu le an pa te an le an ma ni no set in kul konga khan counseling in kalpui chinem eng tiang in nge khalai program kha kalpui dan o mem tina ye te khan soi le te
0: ke ma ni ya trang chuan in hey ICTC a counselor thisen des na counselor kan lo ne din civil hospital bi ka son PPTCTC kan ti hemi a center bi top phi dedicated center kan ne ani tu ta chuan rai por chau an wai pui ta khanga khan in counseling chu nu le pa te hi an pen a sakop me ya chu an kal hun chang chang tu ra chuan mo chuan ART center ra dam doi tle ma khang ang kha thasong pre atan han pel to nu a chuan ART center ra kan counselor te hianin khang ang kha chu a follow up kha I an kal pui dam noi an lak pa te mo kha ti ang chi ang khan ke ma ni noi ya chan chung ho chu ni deu mai
1: ART kha kanen soi ta fo ta angai kha tu te jinga engi ART chu shelo kha um ve thei ni ART chu eng ang takin nge na a tho ti khamin an soi fia sak le te
0: a um zia chuan in ART hi I anti retroviral therapy kan di mai kha ni a chu chu um zia chu I virus aloni tani hiv chu he virus te hi anin thapung chak mm ta e kan soi thiam nan dur chuanin kan thetlai hi mi puin kan chat lo hi kalau kan soi deuh le kanga I example la hey film te kan enta 911 call thin ta ni nge emergency thila tiro chu ta chuan in lo phone lo chang tu om ta chu chuan in ama mu ang zong zong kha I alo ngai tha a thil ti ngai police ti rangai ni chuan a tira ti khan a ti tur ang kha kha I phone lo chang tu khan in alo ngai tha chin ta HIV chik enge kan taksa nan na do tu han CD4 cell om ta chu CD4 cell chu chu phone chang tu chu lo ni ta ang se I taksa HIV shikaron lu cha khanin I kha CD4 se la khan I nat na shikshim shim HIV kherlo po CD4

Hei hi Akashvani Aizawl FM zo oizapoin pasari tanga puan chu ani chanu dar khatle mini somnga ania tuntum kan huna chuan zairi moi kan ngai thla anga lengzem la moi tak tak kan ngai thla ho do na hun man pui tu tur cheu hi RJ shroi tluanga kania tin tuntum ka segment hi voina tanak hun nunung ber ni to do na ngai thla tu te hun min lo man pui le thu turin kanin soma in sms lo mu le thu kha khan be sei don ani anzai kan ngai thla tu te chu janet kelrin pui le ke valal thengal yana te zai kan ngai tha ang kan hun tan nan janet kelerin pui zai kan ngai tha anga phu lo mam pui ti la aron sang

kan ngi thak ta kha duai sam ti hlan ya kha la kha ke vanal thleng le an sak ani ole kan hunalo top don tareng maya dar ni le minit nga thleng hin don ang poni se sms ta minon thon china a tin otuna po hen in sms sir tur lo oma ti chuan ing poni se lo nen kol tha ulla risel takin lo am ula vo in te hun nuam tak mang turin du sana kan lan thar le chewa duty le huna kanin tong le vek don nia ti chuan in thuran toni kan sir angal din pai fal kon veng lai hianin a ka shei te ka ngai sang to che a ye ka shei te aron te hiron type su ala ni ringa i play le tur khanang ma tan le lo ngai tu zong zong tan le rj tan rj zong zong tan na tia lal din pai fal kon veng lai hianin a lal din pai fal kon veng lai hi ron lang ve lol maya voin aron lang don to lo moti to nuwa aron langa ti chon hitendra das asam aron lang buka hitendra das mi lo ngai ta thina lom thu kan soyani ti chuanin o engponi se tuntrum kan hunata na kan hlangai thlan hunun ber tur thapar tin lor ti hla kan ngai thlang a janet kelerin kelerin lalrin puisak ania mi lo ngai ta tu zong zong te intan karon hlana ke mani tanga puan tur pai mo kan nei kan puang le lo ka nga janin dar sari le minit nga le dariat inkara zug le muam laka thalai te ven him chung chang a live discussion program bua se ani dona he huna hian doctor zoram thangi ren thlei additional director state nodal officer le National Tobacco Control Program Arl Remrua ta State Consultant National Tobacco Control Program emiten hun anron mangdona hemi hun sungdar sari la minit nga le dariat inkara hian phone number 9862 476730 sms in biakpo thai ani donani ole tuna chuan thapar tin lor ti hla kan ngai thla anga janet kelerin puin aron sang chuan nakin dar ni le minit nga chuan hindi hla moi tak tak rjv ali hoin kan ngai thlang

0: Yam lo ani nin ngai dam ro o tu na tin a chuan in chung khur nuam i ti the ne turin ka khosa to anga no pang ten len chho aya in chung khur nuam an ti the ne turin an tan hun ka in pe to don ani
1: maruat bo yin lo tiam lo pakat ma om lo
2: boi te ni mena itwal phia kha afai chhe mai
3: mo no ke phia du da vyo khang ka shisya
2: ni lawe afai tho khop mai mo pon wam em em ania chuan kalo soi thi hil de ya chol ni jinga school form isu po kha fai thalut tuka intin nge ka zir ti lovin khatiang afai kha ni ro suk thiam to zo ka
3: mo no ka thob la su khai lo win ni
2: mo e afai che em em mai de nga la in chung che ta te thom hnobal su na ko nga te twal phia te na sat takin min chok jang khaya ka lom me mai bai ye
3: anu ya in ti nge lom thu te sa ya he hi kan in lom
2: ni e adi ka lom bai ye in chan ho hi tu ina nge in kom khom de u be chin
3: bikite ina te nga ti nge
2: enge achan enge an inchu anwam bi kem ni
3: an ina chan kan du tuin kan uma anu hian mun dang kan len lo na ani phut chan min ha ngai lova chan e tu te min siama min kom hi ma thun thu te min sil chin lo
2: bekino chu fel ne mai ka thuk lo hle ani ton chol ni lo om tu la hian ithian te zong zong som la intan e to tui hnai em em kalo siam don se o nia o
3: nu ipiang thar mi
2: bai te piang thar lo ve nun thar ka nei zo ka ni intan ka hun nei te kalo pengai hlek lo mai ti ka mu chwa ka kan in chung po ithian te ne na zalen taka ka in in kom the na mun ni se ngam pataka an om the na ni bok se ka du ani
3: anu kalom le mi ma si ka cha ti chon ma kan ti mo tang
2: ni e nang pon ma ki ti lom ti ro a om ve reng mai
3: nu tun lai chu kalu te ha ya ka pum ti nu am lo de win ka sha he tiang hian ko om ngai mi a si lo wa ma ti
2: ani mo boi te puiting ilo ni ve don to ani chu pathian hian hmeichhia te hin sa takin min siam dang lam bi ka mi pa ti ain chan vo tha jok min pe a chu chu nau pai thi turin a nilo engmal lo thon tur om lo om zia chu puiting lam kong i zo ve tan don to ti na nia mal som na ani zo ke o
3: ni mu nu ka thian ti chon an nu te pon shil ngam me lo sin nang po shul che ka tum lova ma se tu nei tu sei te wang khan shul ngum ta chu che ni hi
2: inu ka ni akla ka eng ma jep su o bo yi to na tang chuan i thian chabira min ngai don nya o
3: nu nang ma hi idang nam to e
2: ni e ka dang lam to sin e bui pa khai long ho to ni mo i cha vem mami he ipa he thingpui lo wa pete che
3: ka anu ya ni thingpui tur kha lo siam vik to a
1: bui te van felve khoi nao
3: ru mai in kwa tu le men yang
2: te ka tilu ma pa a in bwal na tur ka lo siam ang o
1: ole ole
3: pa anu hi dang lam ton ya o committee a pokal chho ngai to lo wa kanin kombor bur to a mi po ha ngai to mi alo
1: ani chu chu avamak ve
3: pa
1: enge tin le na tu poi sai du le pe kem ni
3: ai ni lo chu tang lam ni lo eng lu nia chol ni hian in kom ve to la ka tia bia ki na hian mi nu le pa ti chu nin kom thi na ma se ka pa me ri ka pu ve ngai lo i ma
1: chuan intin mo zelana
3: kan chang zira chuan tu puin athin lungkung ka ahon chuan kalu tong ati sin

Shing nun di tu pui manga lem chan ngai num tabun ba se tu te kha kela chan moya le chan te pa leng drama party te ni ina ka shwani aizol chinga pon chwa ani tuna chwan zai pol te harem gan ngai thanga chinga veng ko shin zai pol rasi veng baptist bel zai pol te le darlon ko shin zai pol te hanlo zai don ani ama sabira tan darlon ko shin zai pol te hanlo zai anga buchi te ti hla andron remang

Hei hi akas vani ai zol fm zo oi za point pasari atanga puan cho ani vo in voknia zon thla ni som pali sang ni som ni paruk atana kan hun voi ni na kanau tan de ta a program puang tu zo din pui kania control room in charge control room in charge h dan pui ya ani kan hun man man dan tur don lok te kan han puang nge darli le chan via hian zaya fucking huna mizo pathian fakna hla kan ngai thlang adar nga le dar nga le chanve inkara hindi hla kan ngai thak chun zamang dar nga le chanve a supply na chun zamanga daruka hindi hla kan ngai thale anga daruk le chanve chan chin thar mizo tonga puan primary channel mi lak chon kan ngai thadon ani daruk le minute somlia angir tling hona hian mizo lengzem hla kan ngai thlanga zanin dar sari le minute nga le dar riat inkara hian live interaction live discussion program kan mang don heta hian zuk le hmuam laka thalai te ven him ti thu pui manga inkom na kan ngai thadona doctor Zoram Thangi Renthei additional director and state nodal officer national tobacco control program le RLRM Rota state consultant national tobacco control program ami ten hunan ron mang don ani zarin daria de minute ni asa phla kan ngai tha anga daria le chanvia hindi hla rj lungdum hla rj choice kan ngai tha don ani dar kwale minute ni a hian zai rimoi huna lengzem hla mizo lengzem hla kan ngai thale anga dar kwale chanvele dar somin kar a supply na chun zamanga dar soma hian hindi hla kan ngai thale anga ti chuan zanin dar som le chanvia hian voina ta na kan hun a to panga ti chuan dar som le chanve tang hian fm gold really relay delimilak chon ngai thak chun zom tur om donani

kan han chiar zoi zoi anga vikung te hian aji uzo aranti a uzo karanti che khan tu emomi thla in nei maranti a nei chiang lutuk ringot uzawi uzawi ringot khakalo mi thla ngal o matlo nga mi son veng hian aji zo ding kalo ngai thla che o office a kalo om ka ho che poranti e office ai lo om chan ran peng chau zok la thing pui te in hawila te ro miran tlo chau ro a lb ren thlei hian in aji zo ding good evening zan in hun nuam takai man the nan du sakna ka hla na che ibul tan na amoi lu tok next khai tan li duty pui zong zong tan oron te lb ren thlei kan va han lom chin em a kan hlati chwa te a in du zong tak te lo ni chin hi chu kei ni tan hian alom omani meng moi te poron langa ni hian in zo che bai duty nuam le ron te e izara nuam ti takin ka duty le don ni hinang po min lo ui re san lo la zan in chu fm zo o ya in tong ta tang oh ole tuna chuan kanun chobul te hla kan ngai tha anga ron satu tur hi Jonathan lian na ani min ngai thatu te in tan ka hlan abikin vi kung te ya matlo anga mi san veng lb ren thlei le meng moi te te kha hin tan liao liao ka hlane oh

kan mahunte tu man kan shilawati ra o pathian kuta in hlan top mai hi a fu berizela ni chuwang chuan tu na kan ngai thak me kanun tro bulti hla te po hi kan tan chuanin awahan thatak em la thatak mai ania he la phwa tu hi jonathan lian na ania satu ni poka jonathan lian na hla phwa hi thiam le mai la nau pang le ma sela te ang la thatak tak mai mizo te tan christian la thatak tak mai phwa hi alom om tak zeta ni tiro u adot le hla kan ngai thak tur hi rau thain ka fang vel chungwan khwa nuam khi chuta lung du kal ta ka han muwa an leng dia le angel dung tholin hele sing nun reng hi an ngai to lo ti in doctor ramdin tharasai lo chuanin van ram ngai hla moi tak mai a pho a o ava moi em ve ka sei thei lo sing mi an ka hi an shil zo lo tual an len na rang ka dar luan nen ala ya nun na tuye luang de le ti in hla moi tak mai a pho a he hla hi sin dilal than puin a sang he lai kan ngai tha anga chumi ma in message te chhar le zoyang o jele zama hian uzo pui tailam chibai aronti anang po chibai le zanin duty nuam o I playlist te I duty pui tur te nen in tan le zoram rimoi fm zo oi ngai thatu te tan le rjv ele mai mi alvin naranti ani mai kha ka ring lo re nga jele zama hian rjv ele a mai ani chuan jele zama ti a ming hi a thla kang tiro oh mas matlong amison veng hianin ajizodin city bus in ka hodona engtin nge khalama karon koi theyang je omte nang chinga la sanga city bus ai po hiani pen chak jok ka ring ron pen chaw daw daw len office tang khanin pen som vel te twani ron thleng chaw thei mai lo mo tiro a nai to e ma chu wang chan he ta tang te chang ke te pani ho thlanga exercise khani le ma yamo Hitendra Das aron langa good afternoon RJG aron ti a good afternoon Hitendra Das thank you so much vi kungte hianin I play le turkha kapuke wala meng moite adin puya falcon ngakte pa omega sangte le jeleza mate tan aron ti a vi kungte chunga lom thu kan soya kaini poini tan kan than sakche o ole tuna chuan van khwa ti hla sindiral than pui sakilo ngai thlang

van khwa ti hlani a he la pho tu hi kan so yang khan doctor ram din thara sai lo ani a aron sa tu khasin dil than pui ani adot le a hian inun phur ri tak chuti hla kan ngai thlang he la pho tu hi vanal sai lova ani ya dikle rin omen dil na tin reng te angai thla thin kan kia nga kalina hmangai huanga ni tin kan leng inun lo chavin hei hi shareng fawang che krista chu panla ani na shoyang che ti hla a hla enge mi kai shoi theile la chatak mai vanal sai lova na lo pho a ti chuanin sms te kan an chiar le zoyanga meng moi te hianin zomin sha thia mangai thlat mai kon puidin thar ko shan mai chia ten kan ko shan miron tlo do na ka om ve tha box sia bana o aron tia e apoi lo reng reng ko shan mai che in khom om tak te kan om thin hi a tha ve sim sim ani te ro zo an sei vi kung te ta na ron ti bokani e kan lom lu tu ke te chuan phone zo di ka dot pc je sikai vo in chu ka be man se la wa ti taung a phone off te ya ma se radio tangin alo ngai thatura ka ngai aron ti ya e khai a radio kal tlangin o a tui pam te po kan la in off tir lawang ti sei thei lo ti ro ole eng poni se la kan ngai thak mek inun phorit ti hla satu hi melody la zirli ani ani a min ngai thatu te jelza ma ming moi te kewala vi kung te hiten radas ma tlo anga lb ren thei te in tan ka hlane o

inun purit tak chuti hla ni aron se to kha melody la zirli ani ani hada ta hian kapon lam lan dan ti hla Jonathan lian na sakan ngai thadona soi thui ngai lo he hlan azia po se to ve kan ni kha ti ro o ale in message kan an chair le zo ya nga jile za ma hian aw zo pui khu vel hi awam ngai ve ka o vi kung te om har ka bin lam atang hian vei te khat ma la min thlan sak ngai lova wen tlai chu hnung lama sabar yang in a hne na tangin la thlan sak ka lo nal mai ka valom cmo izai tir le tur kha du tho takin ukung pui tan kan thlan sak let ve ange wan mi zai pol lai chu alal biak sang sakhi angai nom ka ti hen ron ti tel zeu bokani e atira lo satu te lo ni bok nen te ro moi em ema asanunga tin melody point asa chechuang lave tero ale vi kung te hei lom thu soina phek khat loi mai hei donga iron than nan sakle te po angai mai theine a ale tuna chuan kapon lam landan ti hlangai thak chhun zam

kapon lam lan dan ti la aniya ron satu kha jonathan lian na aniya adot le a hian silfai kan ti la sindiral than pui sak kan ngai tha anga chumi ma in in message te kan han chiar le anga a chumi pa chuan tiang ohun kan nga lawa LB ren thle hian in arjizo dini o hian al si han ran ti ringa ta kan wa han lom thin em o mi ti lom dan hi in thiam thin te e LB ren thle ka lom e arje vi elite arje nung nungi te arje ma moi te in vai mai hian in o le nui ri te anal vek mai i hlati chho anal vek mai play le tur kha fm ngai thla tu zong zong tan o aron ti a LB ren thle kan wa han lom te lul em vi kung te hian e arje la za ma te chho kan nau te do adron ania arje vi eli po in tu ma thi ngam lo khopi duat alom me fing jok ten an duat chu ke ni duat lo ngam rwal vanisu ran te vi kong te te hi chu an tong kam hi ti hian dik ngal thar zel mai mo han sei bel le chuan tur hi om lo reng reng han han thup mam tu re mo han chul mam nga hi om lo ran dik ngal thup zel mai ya alom om lu to ke lo in kong ngai chun zom zel ro o ma ro chu rjv eli khalo in chu lo ula ti ro o kan tun trum zai fakin huna kan langai thang thon thon ber tur ani to asil fai ka nei ti hla ni a hel ha hi lerem ro da pho ani ya sa tu hi sin dil than pui ani ya akashwani aizol fm zo oi za point pasari atanga pon chho ani rjzo dinika ni ada ruk le minute som le in tan karon kir le ang

Soi lo par moi ti la kan ngai thak ta ran sa tu khala dang lovi ani ya sang ni le pasari yut ai kona khan la dang lovi hi top ten a khan lo lang ve to a tu na hian dur tlang nor ta an cheng me ka pasal fan out nen an om me ka ni o do le la kan ngai thlang mai nin message te kan han hong le zoi nga din pu e fal ko an ron langa rj play le tur khanang ma tan le lo ngai thlat lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka chant veng sang sang mi te rc arin mo et lo anga mon zo wal wal puya buang a chin chin a lo ma te puya an te tan lo din pu fal kon veng la e chian hi nei chan mel ka te din puya hi anwa mu tang chian tha tak tak nei hi thania te ro chian siam hi chian tha chian siam mai hi chu a thei mai ma ro chu chian tha tak tak siam hi a har veya ma ro chu he nang chu i fel a nyang chian tha inga mel tlat kan lom pui lu tuk che o vi kung te hian ma the moi o rj uzo din eva han ti lui chiang ta ke o ma the moi hi chu ma the la ma hang ka katluk hlol lo ti hi ka in pom o ma the moi ne nin mule hona mi lo biak le ro o ka ngai to khop mai ran te onang ma po khan han biwe mai ta la a ho e nge i zak zum trot trot zela za trot trot lo tur o a vi kung te lo tlat za vel khamo chu wang chuan nang ma khan in lo a lo bekeu don nya good evening rj ji hitendra das yan ron ti a good evening hitendra das thank you so much zela ren thlei hian in rj zo din playlist te anal tur anga yang i playlist tur khatuna ka passenger te zo mo ani le afate chang chezet mai te tan hian kalo thang ve o afan nuam don ve o dar dar sari don nai la ma chang che deuh han phur kwal vel kha chu a eng poni sela zel ren thlei sms te la ron thon trang trang a kan lom lu to ka i passenger te zong zong kha an fa te ming te kha han sei lang thei lang chon an mani po khan in an ming te radio an ron puang te kha an lo ngai thave nga hei no pang hian in makan ti thin an surprise thin mo kha kha ron thon le la an fa te ming te kha a thei sham chuan in ron sei lang la te ro zo mo ni le afa te chang che deuh te kha taxi chuan nuam taxi chuan nuam u kan te anga in tum ram te tlong takain thlen theina turin du sakna kan hlan cheu o ole tuna chuan avamak em ti hla kan ngai thla anga le ma shoi an ron sang

sul no nan lui ti la ani ya ran satu kha el dang lovi ani ole in message te hong le ang oh PC Jessica ron lang hlal mai a kanaw hi ron lang don lo mani ka te ka van lom em ka u du dak din pui zan che bai zan hun man nuam oi lo duty rang ani moi playlist al dang lovi ka thin lai nem ro ti la sakha om mya lo mo a om chan ngai thlai le tro om chan mo jena thana book pui tan kalhan ngal buke a om lo chan next khain pathum tan e a om chan jena thana athan sakanga om lo chan kan pathumin ania nga ka om tir lo zok mai do mani le om tir la vila ke mani ta na nya nga ano am zok do ni ka sha jana tha na buk pui ti vel kha chu e khu ta ti ro ka nao ma va la hian in a ji zed di ti bai le ka lo lu te ran ti a ti bai ti bai ka fen in tong kha vi oi dam tha mo ran te pa thian zara ka dam me ka lo me nang i dam tha em In segment itu kangai luan ya next listener tetan leita naranti ah oh melau ngai lu kai poin message te kangai lu tu kalom lu tu kania laudam regang ce oh oleh tu nak cuan cing kual di zun ti la kan ngai tha anga ran sa tu tur hiran maswaya ani ya sms ran thon tu te good boy zela ren thlei pc jessica ma wala din puya hiten radas vi kung te tan kalane

0: hey cause funny I zol ani live interaction hun kan lo thing le ta ngai thadu te in zawain chebai kan bu ka cheu tuntrum live interaction hun a hian thu pui pui mo tak mai zuk le muam laka thalai te ven him ti chung sang a ti ti ho na an don mang le do na kan hun hi da ri thleng tur ani a ngai thadu te kan hun te top thleng a min man pui turin kan han som masa chewa tin kan ti ti na tangin zona emo shred du shred bel du emo kan nei chuan telephone number 9862476730 pakwa pariat paruk pahni pali pasari paruk pasari pathum biala sms emo whatsapp mangin emo aron thon thaya ngai tha tu te uluk taka kan hun te min lo ngai thak puya a zo na te po kha ron nei ula kan dua hei zanina hian kan station a in leng dom tak tak mai kan nei le a Dr. Zoram Thangi Renthei ni hi additional director directorate of health and medical education
1: hospital
0: a hospital and medical education ani atin ani hi state nodal officer national tobacco control program ania tin puarla remrota ani hi state consultant ni in national tobacco control program noya hian an thok me kani hei zanina inleng dom tak tak mai pinu tele purwata helai huna in hunlu tak seng in hun miron man pui theya ngai thatu te ayo in chibai kan buk chewa lom thu kan soi nga lani
2: chibai le ke ni po kan lom khop me tiang hun tha mi
0: pe hei kan chet angin Mizoram kan state te kan clear chuan zugle mua ma hian kan fitlim lo na se me me a tu te mai po hi chung ko tin deu thoa hian zugle muam ti hi kan om ti la kan soi sual hi ka ring lo deu le ka he zani na po tu pui pui ma tak mai zugle muam la ka thalai te ven him ti thu pui kan han soi hok don ani a masaberin pinu te kan so manga he zugle muam kan ti hi enge ni reng reng eng chin nge huam ti de po kha asai thein kan ringa tin kan thu pui ina kai no sim sim de po kha tlam pui kha asai hon na ni pa formin pinu te kan som ma sa de ang
2: online dia hi zuk le muam han ti hian in e mi zo hi chuan zuk le muam kan han ti me ya ani na ta ka chuan hi tobacco kan ti vai lo vai lo le vai lo atanga product sak sang e khatyang azuk chi te amuam chi te a omta a chu ta chuan in he meizial te a zuk le muam chuan meizial te a sa da le he khai ni tui bur chi sang sang muam chi te khatyang kha a huama e vai lo le vai lo atanga thil siam a tin reng khami manga e mang kha ani ber chumo e kha kha tobacco kan ti e khami man kha zuk le muam ti na kha chu a toy the ang chuan ani me in ani me ani chuan in hei a ku e zuk le muam a hian hei kan ram chu kan shat thawang in a sang e me ma e tun ma phi chuan india ra ma khan a survey a khan pakhat na te kha kan ni chin ni amai ro chu e hei survey hnu dung ber global adult tobacco survey khan

0: Ing vain nghe zuk le muam hi rik lau kai lon ani an ti na chan hi substance gateway substance ani chau dan te po kha han soi le phot tai la chan hemi tobacco control program ina in na tho sang sang te po kha kan sei chau zel tura po ngai tai la pura dai gan so ma sanga pi nu te po khan bel du ne chun a bel ngal zel thei thonia
1: mithiam te hena han zir na sakhopa zir te na sang sang te na kal choreng maya chuta an mu chua chuan chemical hi zukle mo man sang sari chuang om dei ni chu
2: vai lo wa hian
1: oh vai lo wa hian sang sari chuang om zinga khanin chemical pakhat a ming lo chin chia tai la nicotine kan ti hi om ta a kha nicotine khan ngol veina thlen ta ni mihringa han chu nicotine na tho awang tak chuan angol an lo veya an lo ti chin atang khan ti khan ti chin le chak na lo hring chawa chuan ngol veina boya khan an lut chho thin ta ni an dos te poti khanin atron pung chho thre thre tan mo mo dan po kha aron sang chho zela tiang khan a lo re nu a phe chon ma ni a hun duang po mang thei lo din kha then kha ta chu ti boi ni khom lai te committee lai te a chung ko hun poi mo ni lai te po niang zuk le mom ti cha club na te khan aron ko ta thina tiang khan aron ti boi ta thin ta chon gateway substance mi thiam ten lo ti a ming an lo phu chan po hi chu chu ni ta ni ngol ve na thlena wang khan anol pui hi chuan in kan la pom zam sia vai lo zuk le mon ngat te pe hi chu khami kan pom zam em em me kha angol an lo ve tran ta sia tle rol no pang te te chu ni chin kan sui tong khan kum som pa tuma tang som pang en kara po a chan vi ai tam khan an lo ti ta ni tiang khan angol an lo ve chau ta chuan ngol veina reng reng chu mi thiam ten han jir chen chon a do sitian an mamo sang shet thet zela ti khan thil dang a tenon pakai chho thin ta ni mi tam tak chuan ti khan rui lo thalo dang a khan an pakai chho pha ta thina chu wan chuan in gateway substance ti kha an lo phua chan pakha chu ni ta a chu lai tak a chu a tobacco industry lampang po hen an man fu em em mai a siam chuak tu zuk lem huam siam tu lampang po hian thalai no pang te te chhe le thase na polam bang thiam manglo te kha ngol vei tir man tum khan an bu phe boi em em ani tir chhe tur z vei lo siam chok tu te hi an it thalai no pang it thei turin an nge ni anon tuam moi da na te le he ta kan rin phak ba kin le khabu ko ma lo print te tin he ta tv a kan nge ni chang tu pa chang tu nu kan ngai san deu te mo zai thiam chu mi khami te mo khami te kha an ron ti tir chin ta ni poisam poisa tam tak lo tir khan an du ber kha chu mi pui min mangai wang ani lo kan tu le fa ten mangai wang ani lo vei lo hi lo ti ve se angol lo ve ve se kan sum don hi thang zel se ti kha ni mai an du chu thalai kha kan thir phak hi ngai
2: ne dikop me tun lai a pe hi chuan e tun ma chuan in hei mezial han su ro dau pangan ti chu high school lai te ni tun a chuan kha ai kan age kha nyam to mo tun a chuan middle school no pang hian a then pe chu primary ni lai pon nei hi an su tan to ta ni an I kum riat mi te pon me an su tan to o kha tia kan I tun a chuan in e kan kum te hi kan starting age alo niam lu tuk to mo chu wang chuan in hemi mezial su khi ri lo kai lon hi chu ani chang khop mei ti hi chu a kan pom hi a poi mu em em a swal enge ni mei han zuk te swal anga kan ngai lo enge thil swal ni lova kan ngai ni ma sela a next step ze la khan swal na a min swai lo ti kha kan sha thi poi mo le in ka she po ka ni
0: alo mong khop mei ti chuan hei tun lai tra lai tam tak se nga kan che che wangin good car product a big takin sikhar la em em ni kan nu la te a tlang wal lam pang de pon niang sikhar hi an ei na so em em me ya he hi ani e mong thalo anem ti kha se da cha ko ma ngai thatu te pon an she chak da ringa a good car product a sira sikhar kha kan han soi ni me ya kalo po kha product sang sang da po mang e heng ina taksa ati chia thai dan a buil ni chung kan ti mang lawa a abik takin chalai te a hian mi good kha hi alare me ma e he hi a hlawm dan te po kha han soi turin

0: chok da ringa e purwa ta kan somma sanga pin u tepo khan ron belle mai se chang ya taro
1: ni e good car product hi mitam takina anti chan ni ya han rin zon de kan nei hi chu ka ti rim tu na anti chon lam chon lam hian zong ve na sa ni kam le satlia wanga ti te ponam thong ma sang in a mi ji nga tun na chon in kan nun phung sim sim ma hian in enge ni moi du na te mo enge mo khatiang chi karim chede wa mi tangbul om te kan lo she tlang em em to ta a thareng tho khatiang zong a thlir chon ma se ai ka karim tui du lu tu ka wanga he tiang thil dang gut kha te mo thil thalo danga kan lo ti phai ro kha chu ngai to na kan sen ngu na ngai khop mai ti lo tur ani kang kha a chan chu alle alle zong min thin le the thil a hi a lom lu tuk maya e gut kha te po a ming ang chon chi sang sang a tam lu tu ka chu sei le sei nu e enge mo product o enge mo thil pakhat kha e du lo na kan no lan tir de ulaga ani chon company khan ami ngan on thak le dai meya ti khan thil dang an zor dan po an on thak dei ta khatiang khan di mi dan thu la hian in dan pal zu thian thil ron ti dan hi thiam khop me tiang khan hi mi pui ne na khatiang a thiam taka ngol ve tir tung khan man ron la thina chu chu poe me meya mizoram ma hian tu na hian kan sia ta ta na kan han soilan du chu good kha product shim shim engming po lo ni ro se sikar po ni se tirangwa ga po lo ni se ami a kha chon boi lo la good kha product ani shim shim chuan sarkar na khabur shal phal lo lei phal lo mo transport phur kwal phal lo thondar phal lo ani shim shim ti kha shetel tai la chuan e tikhan dan na khap thila ni a tin chu mi pialam panga chuan e taksatana thalo atam tak omkat ka chungam panga te po a zong zong sui chu janina chung kan sui man lo nga ma se kare jim tiel tiel mo ka am zau theilo biang fan theilo khatiang chi te po kha a thlen theya kan sar te a to pa te ron thlen the chu thudang alo da ta po ni la
2: ril te pum te mo pum pui te ril te tyang khan al sar te siam na se em em pa na atilong na sa he pum na te siam tani mo he hostel no pang teng te po yan a hostel teng te me chia big takin anu ar em ani mo e hostel atian tin ba ka chon hi mak ang reng te chu e an suya biak ina te po yan ti hi ti ruk te hi a ulani ome an la bukara te yan an da an ti tam tak chan la bukara han da biak in chunga han ti me tok te po hi thalai te hi an om ni te hian an soya eng te hi a thalo ko maya shisel na atana thalo ni ka ulcer te chuan sei submucous fibrosis kan te ang chi ni chen soyang khan he oral cavity oral mucosa mo he mi kan ka chung a biang tinem he hi alo changa alo phiar alo sui ang te khan lom te khan ka te khan ang thei lo te ang te khan lo thleng thei ya tin ba ka chu cancer te thlen theya shok te ril te pum te mo e chu wang chuan in e tin kan shattering tur chu kha kha vei lo product tho ni ti kha i dam tak hian in vei lo kan ti hian in mi zial chu hi mon te mo hi sa da te pui vei lo product tu be ko project ve ka ni kha kha kan shat kha pui mo em em a e chuan he mi a gut kha ti vel kan sui lai hian kan sui tel tu chu hi MHGP te hian an vm em me an malang na te po hi na sa takin ma an la at insertir na te po hi an kalpui na sa MHGP te po hi an malak na hi alom om em em ni te po kha kan rit ti ritel tu po ka ni
0: alom ko mai ti chuan kan sui chau zel na sai tu re atam chau don sia
2: kal dang zo
0: kan hun akal chak ro pui mai sia kan sei chaw de zung zung mai neng su tro ye kan hun te ti ra chang nga khalo te kan lo um ta kin zug le mom la ka thalai te ven him ti chung sanga ti ti ho na kan nei me ka shet bel due mo zo bel due mo kan nei chuan telephone number 9862476730 khan sms le whatsapp mangin thon thai ring ani te chuan he national tobacco control program ani eti kan lo sia a hei eng tiang tak in nge he tiang ko nga hian ma in lak dan eng tiang tak in nge ni pui te ne na zer tir na te in pek nan te pon nga sarkari na ma lak dan ti me mo khang kha soi chaule don.

0: 低啦。啊，东西很水乜上？哦，那边有得看很真味，多些的咯。不过的不能让对你为难啊。
1: 对，啊，个老咩？嘿，你啊 ，National Tobacco Control Program 嘿，诶，你 program NHM 哪一面你啊 ？NHM 哪呀呀你呢 ？program 马拉那里多，特咩你公司你？装嘿 program 嘿，搞不赢你多你么？装恁诶。ta chuan kan malang da sang sang a service kan pek the sang sang te kha oma a chumi ma chuan he district tin a hian e kan oma tuna district thar zwaldeu pathum a khozol le sai twal le na thial ti lawai chuan district dang paria ta hian e nge ri hemi ntcp thok tu te hi kan oma ni e chung te chuan in a thei ang angin e mani district chewa khanin he awareness program ten kalpuya e training te an pe a ta chuanin tin enforcement kan ti a chu chu e he kan shat angin meizu phallo na mun a meizu te khatiang ang han cheka han vaya aman te hial po han han man khatiang ang thok tu te kha na te kha kan thok poka tin IEC kan tia enge pamphlets te katyang in enge banner te signage rang rang te kantara katyang khan meizu phallo na mun ti te meizu lo tura insertir na rang rang te khatyak ang te pokha kan kalpui hi ania tin educational institution a hianin ai school education te ne na tang hovin e tobacco free school din turian na satakin ma kan lak chhona ani poka e chutiang ang chuanin district sang sanga hian ma kan latin district hospital tin a hian tobacco cessation clinic kan nei pokani ta chuan kan psychologist le social worker te an thu a tobacco zuk le hmuam sim du te ne na counseling ten petheya tin tran puina te an lo pe a tin khami a substitute tur te po kha an lo pe theya ni ti kha kan sei du poka ni
0: kala yan i ron sei nga khanin pura daran in ro ma in ti me nga a sei malak na sang sang ga sei te tur bo in chiang na ne chen main la na sa ti kha she ta pinu te sei tang po khan kada khanin mi tobacco free educational institution chung chang kha pura de hena soi fia thai thoi kan ringa khala kha sia da chak
2: tobacco free educational institution hi mizoram mina mala na mai poni lo central yan tun na ya hian chu ni china kan si tong an thalai no pangti ven in poi mo lu tuk ti sia hian e tobacco siam chuk tu a company lam pangten manon la chak sia chu wang chon in thalai te thurbing de ulek tur hen mala ka ngai ni ti kha aron thir dan ani chota chu wa chon zir lai te thalai no pangten an hun man tam na em em mai an zir na in kha ron lu chi la tum ta ni chu chu central atang po hian in mala dan tur hi kai khoi na mu mal takhi ron siam ta a chu chu education department te higher and technical lampang te university lampang te thleng poin tiang khan tuna hianin mala na kal chho me ka e maso na lomum dak te pom chho nin kan han sia a chumi a chon adu ber kha chu soi tong khan anjir na in kha zugle mom a filim ro se zugle mom filim bo ru kha ron than nan pui se no pangin nakina he ta anon len nuwa po an khatiang a thlem na tam tak an to theina lai kha kon su thlak sakha tumna yam tak ni na lang ta ni tin chulai a chuanin mizoram appointment son na lomom em em kan nei chho me kan ti po kan han soi lang tel du a chuan in china kan pi na soi a han kan bel du chu district a khan ti khan ni e thok tu te in dei lo tak chu in kan han oma chu ti rol chuan program te awareness program te tian kan ko khana te mo kan veng chunga te mo zan lam pang kheng point holiday pi lama mo e engi mo hun siama e thalai no pang te kan lo ko kho manga thu soi na hun te zirti na i pe ang u ga tiang lam pang chi te hi in ti ni chuan som the reng kan ni ti kha min lo riat sak ula kan lom hle ang kha tiang hun ram chang kan nei the kha chon khoya pon ni sila ti lo thin sha mi kan tum thina thing tlang a pon ni se

0: kha minlo thiat sak turin kan han
1: buangzar
0: tel du bokani chuan ni china kan han suita kan khan in tobacco industry hi an malak na hi azau khopa chuti rual chuan veilo kai noi po hi thalai te mil tur hian thil yan ron her na sa em em maya tun ma te chuan azuk chi a hmuam chi mo kha kan shiat kha ni ta ni ma se tun na chuan kha kon kha ni to lo thalai te hip turin electronic mangin thil an ron chil dai to ni tu na chuan chu chu bi tam takin kan lo shiat pui kha nga ya kan tu le fa te jinga po khatiang chi a engemo thil thar deu an lo boy pui deu ni khachon kan ngai ven pui ting zo kon kan ngai ven kha hun ani ti kha kan thetlang don nya
1: lomu khom me ya iron soi kai tia a ren ro lo um nga la e e cigarette kan ti e vp tonight to light there kan chin se me me ya he a go thalai go sana po thalai te singa a he in kom bana meje he te hat pe vu vu khang ai si lo he te han fo zo wat e kanua ra ni
2: che
1: la chu e cigarette chung cham he soi lok te ang eng teng te kin nge lom ti de pokal soi tel thaya ngai tai la tin sarkar he na kha pem ti te e khang te bukha she da cha om tumi han soi ma sang a pura da kan som ma sa le nga pinu te khan ron bel vele mai ra ila a chang ya tra
0: a hon na tan electronic cigarette kan ti te ming chung po lun se vape te pon ti ang nakin lo ka don ai ming nal te pon la ron phom mai the sarkar na khap bur ti kha ril ro lo chiang se khap bur ani chu wan chuan in e kan tu le fa te khatiang chi lo kol te kan lo mu pal ani pon thil thalo ani ti kha kan lo the thiam don nia chuan sarkar na khap chan he tong pong khap ngot ani lo wa zir chen na tam tak ane ya chumi nu tanga ron khap chho chu ni ya India rama nge po hian in Indian Council of Medical Research kan ti maya ICMR ti zong in aming chot kan the furin karinga khang ti khan in kumsa ni le som pakua khan an zir chian na an lo thelu ta sarkara chuan chumi atang chuan in mishing risel na tan he thil hi electronic cigarette hi man laya as mezial kan ti ang chi te a muam chi chi sang sang te ang tho khan taksa ta na poi thlen thei thi na hial thlen thei thil hlawm ani ti kha aron mu chian em awang khan khap bur turin sokara ngen na ti mai ti ang asap tong ni ami zo tong in han mang ta ila a thlen ta ni chuan chumi be chan chuan sarkar pon sa ni som pakua khan khap bur na dan chu aron siam chuak ta ni chumi a chuan in a lo kol te a lo ken kual a lo sem kual te khatiang sral le zor le sral zong zong ti khang tiang zong kha aron khap vekani ti kha kan sia tanga ya chulaya chana ngai thla tu a pui tling zok te pe chu kan la bang bo de mai theya kan han sei zau du chu man lai anga a lekha ne na zia lang chi te sarang ne na in pe ka han mu mang chi kha tu na chona ni lowa tun lai thil thara chuan khol chang ka mel de angin mi thalai te hip theyang berin pen drive chu kan thre threwin karinga pen drive ang de lek te a save te a pian mang shim shu po thalai te hip tur te tin arim shim shim ma po ni china kan soiri kut kha kan soiri de wang khan ka ti rim tu na na man han cha kom de lek tur han a flavor chi sang sang te po hi anon siam na sa to ni chuan a om je chuan a chunga te khan battery te tak te oma chuan a lo ti satu kha a om bok ta a chuan a tui bom kha om le bok ta a chuan an han fo an han mezel zu kong dewa khati an han hi pan fo chiah khanin battery kha ti khana ronin ona thil sa deuh kharon siam ta a chuan a tui kha amamuang tok te khan fi an fop chuak tel bok ta kha kha akhron kang so khu ti na sia thiam ol sam ome khami khu kha a khu ta lui lui mai a amezial tak tak keng chuang si lo khan khami khol te mang khan ani a kuta hum bo mai the te nia then ka chu ki chain moi deuh nen te po ti khan in chu sei tong khan thalai te hip tur hen anon dinas sal tu ka chulai chu pui ting jok te pon thil thalo ni ti thalo khan in tu le fa te thil kol po kan lo lom ve view ve te tho ni ti kha kan thiet te lamai kan sei kol thui ta deuh ni chu
2: chu a sei te po kha sang sang mo e pen ang deuh te chu an ti se em deuh khan a engge ni pen drive ang deuh te pen ang deuh te eng enge mo milem mo yang deuh te pon mo hey eye catching tour devin eat om mel deuh khan a khatiang

0: cigarette kan han pet ko ani chak velu to ka khan an siam thiam ase tu na chuan in india sarkar chuan khatiang ang khan e advertising te pokha apal to lo vekani tu na hi chuan kan mu to kher lo wang india rama chuan mo khatiang cigarette fakna ang te kha e khang te kha ni a chu vatan sarkar po hian thei top a chu ani ti kha kan sei ve du ni e
1: lo mong khop mai te chuan hei nya mi zo de chu zuk le mo ma kan fe hlim lo khup mai a han ban san tu tum bo hen har sa ne
0: te
1: angul te hi a ve ve te ni de bo na sia da en te nan hei rui lo hi kan soi wan fi ba number 4 addict po an han ngei tu ti chuan an safara den te ei sa da mom de bo hi sa da mom tu ran nei lo non an zung zung mấy nè anh sắp phải anh tìm mấy chuyện anh tìm thấy ông mẹ
0: thì khách địa phương về thật
1: thì giúp lẹ muộn thì anh xin thêm tin chỉ khăn pin để khăn rồi soi giúp tôi à mà anh ấy xin hai sáu thì tết tan thì nghe clinic để khâu mình gần sửa khăn để bóc soi giàu thấy việc mình gần riêng à ngay thật tôi để riêng à bóc sửa lâu để bóc khăn lâu mấy thế à xin thấy anh em thì lại thế sim har sa de tan ing tiang anga ma han lak chi nge ti te pokha sai chaw le don tai la thang ya
2: a poi mo a chon in mi kan ril ru a chiang se kan tu chu ngol ve na chi khat tho ni ya a sim the ni ti kharil ru lo chiang se sim lo hu phur de te kan ma ni pon a ge chu ka sim the to lo wanga lo ti te in ma ni pon a sim the ti khen ril ru chiang phot mai se la chumi pialam panga chon apoimo per chu ma ni a zuk tan muam tan po kha ke ma ni du thlan na tha tu ma min ron bar luin min ron ti lui tir lem lo ke ma ni du thlan na ti kan dia asim don pon ke ma ni tho tu tiang bo tho chon kan du thlan na chiang fek fok ka apoimo ni asim thei ti kha ril ru lo chiang se la chu ti rual chon asim dan ko nga te chon mihring kan inang lo wa ai then khatin ol sam takan sim thei la in then khat chuan in an be veng yel te pawnga yang ma se ril ru chiang se kan du chu asim the ti kha ni
1: chu la chan a session clinic lai kha
2: a clinic kha ni e district hospital a hian in tun din muna chuan in kan psychologist te social worker te an thu chila e sim du te tan khan in opd hun chung in inen tir hun chung khan in pan thian nia chuta chuanin anni khanin a scientific tools kan ti maya e mithiam te duan chu sa mang khan anmo mang to kha an lo chut puyanga chuan counseling ten lo penga tin atul ang angin an lo boy puyanga chuan e nicotine replacement therapy kan ti ang chi te pokhan an lo en kol chun zomanga tiang chuan atul ang khanin kan lo in clinical tlang khanin sim du te ka kan lo pui thei thina tun din muna po hianin hi tlong takin kan la kal chho mek zel ani ti kha kan han sei lang til du a chuan asim thei ti ti chiang tu chuan tun a han mizoram a han chutiang clinic kan nei hrang hrang report an en hian za som paria ta tanga som ni pali chho vel bor hi tun a chuan za a som chu chu di zat vel bor chu hi sim zatanni so wan chan asim the kasim the lo ti kha chu e in la tum tok lo te po ani ve the ome asim the ti khari ro lo chiang se la tho ome
1: mani kan poi mo
0: mani tum na tak tak nei kha ngai ve ar sa tam tak tam ton a har sa la tok thil hi sim reng reng hi chu har mo e eng po hi sim thil sim hi chu har em em a e chu wang chan tum ru na tum na tak tak e kashi sel na atan a chalawani tin ke ma me poni lovin kabula cheng te tan pon a chalawani ti na thin lung kan neya khami shiat na atanga sim du na tak tak kan ne kha apui mo le in ka sha
1: lo mong khom mai a sim du tan po khan a sim the ni ti khang ngai thad den han che put nei la a zug le mom tin sa kan ni phei chon ma ni kan poi mo le ni ti kha a lang chiang reng mai a ti chuan hemi tombako telawa kanun man thiam hi poimo ka sia e hemi chungcha ki han soi chole don taila a nghe chúng tình đẹp thổ hi mình thì bói tí là cần sửa sửa là vòng xuân thì chính là cần sửa ta cần khăn em mình tobacco free lifestyle chúng sang hi anh sửa lại đôn tay là hun lấy mà dùng cần lên này bốc cả bu rồi ta khác cần số mà sửa lấy ngã pin út tay bốc khăn rồi bên lệ sẽ trang nhà rồi
2: nhị dù làm hoàn tiền lâu á hun mặn đàn hi trên khát tan cho nên in dir chỉ tiền để cho in dir tiếc khép bỏ ngay mình lệ a tool a chuang tlai mai mai lomi sei sei ngai mane tipol te poka nom mai the ma se mamo tak tak kan om the ani ti kha ril ruwa lo chiang sela a chan chuni china kan cheta gan khan ma ni chung khura e midang te meju khu lo tor mek poka za somriat pali dei kan om mai ya chu wan chuan in e zuk le mom tel lo nun hi kan mamo chho chu ni hrisel na kong ma son tur chuan mizoram a hi chuan chu wan chuan chumi na kai mai chu a thil a harsa ur sunde ule engemaw thil ti pokhani chonglo kanti ni tin kan hun mandan kan ena khamie tanga kan chhung kodin munai mimal te pon yanga kan hun mandan thlir chung khan ma son theidan tu kan in te mei don ani thenom ten en chon kan din munai nang kher don lova chuwa chon mani din muna tang khan ngai to na thar ril ru thar seng ta ila zo ngeni tholima zu sia thin te kan lo ama in chunga zu lo lo thin te kan lo lo ama ni te phe chonin khat kha po kha bultan nan mo in chunga me zu lo te antit phot taila pon lera de ulek te wachu a chung te nan a second hand smoke an tor lok na tura wachu san a he ta vein thiar film na chang te po kha hoi sen takin han ching thar chhota ila tin chuti rual chuan midang te in kan za khiam te po poi moni kan valeng lu ta a committee jan te pon han natlan jan te pon yang in len lu pa ngai te pon yang min chung khura tun la ya chuan in kan nun phungai nang to lo em em me khoya po yan thing tlang po kho pu ya po ni se min chung khura mi zil ne na lu ngot wa khu lu vung vung te moi to lo re re tuna chuan tong ka in min lo shil dot lo ma se la mi chang kang zing a chan min da lo tlang pu yang tuna chuan tikha ril ru a she la chu wan chuan ma ni chung khur pi la ma mi dang te in chung khur po kan za thia ma nga ya tin poimo mm kan ti chu zuklem muam laka angeni tello nun han mangcho tu chuanin no pang kan in khol dan kan kai shwei dan ikan en chi ka nga mm maya kan the tho nga social media tu hun enge mo chang phi chuanin no pang kum kum thum kum li vel lek mi zialan pet ko ve fa fa video in lo lak saka an chon chai an lim bui mm maya ma se kha tiang hun kha kan kal pe la hun to kan na tho na phun po ni se kan headline kan in chen khon thenom khoven bo ro ka po khatiang hun kha kan kalpe la hun to thil thalawan chin an on zir zir chawani chuan an zir tok laka an chin nge ni zong chang an an nu nang he ma in kan control kan khuwa khir hota thil ti lo tur thil thalawani ti kan zir tir vata ngai amuna om ten tu po ni ro se ti kha ril ru alo chiang se la tin chumi kai noi tho chuan no pang te kan tu le fa te po niang kan en kol dana chuan a kha zel vale lokte sa da min vala lokte mo tv bulami kha menon ban lokte zel min vatran lokte ti ching te kan lo lom pal the khang kha hun to lo no pang te a hian andril ru kan rit phak phak hian in e pom zam na thlen the ya chu chuan in he ta e an ron selen chho na tur khan kan rin phak bak in hong ani the chu chu kan thiet thia manga ya no pang te hetiang thil thalo kai no ya hianin nu lu lo tur tikha ril ro lo chiang sela tin na tho na mun phe ju kan pi hena sei thiam jo kin karinga lo tho unna te tun ma de bo ro le tun lai jai nang to lo si ya
0: he thing tlang lama te po hian han sei hianin a ke ni chu zo na thok kut na thok kan ya nge ni ram noi a tho sikara kan thoka i mei mizial khu thosi han not bo tur te kan mom olom ti te po hi tam tak trong dan ni chu mo an soi adik po dik viaw ni e kan sha tyam pui em em ma amai ro chu kha kha chu tun malam thil a nge ni thosi no bo na tur e dam doi sang sang om ma thil la da to ila tu na hi chuan in hei a ma ni taksa a han in chul tur chi te tin tho si no bo na tur a han hal tur te tin chu tiang kan nei te lo ni pon i pon che mu te mo kha tiang ang te po kha i ti ti tur a um to ni khang chu vang chuan na tho na mun chuan lama I meizu te po hi kan ta na chalo ni ti khashya ta khang te po kha ban san na chuan lama siam to lo te po

dar kwale mini thum ani a har je zo dine in tan kalo kir le ta a tun trum hi ka segment nu nung ber alo ni tareng maya ka van ngai don cheu em in ngai om don lut to ka tun kar tluan in kan in a engai kan in connect thei to don si lawa eng poni sala fm zo oi te po hi zan lama te po ke po in kalo ngai thve thina manrem chandan ang ang hian la te po hi ka thang ve zeu zeu thina melothan sakve thin turpai ngai thadu dekha kan som hal cha uni oh zan in kan zai remoi huna hian jela thenglian ala rindi ki khyang tele si wanel sangate mizo zai thiam zinga kan top great te ti ila kan soi sol om lave kan ngai thado na artist ai ai all in the radio Aizawl te kan wan em em radio artist te kan ne tha em em kan artist te an chuai theilo ti la kan sei sol om lave chuai theilo zinga mi hla a po la than lo ber ber te zinga mi le kei ma po ina kalung dum hla zinga voi tam takalo ti chwa to pc jessica phei chuanin sms la thana piang in ron thang ti la kan sei sol lawang min then long ti hlange mai jel thenglian te unaw sakhyan bul tanang o min then long jel thenglian a min ngai thato te in tan ka hlane o

eng ma reng in min chen long a van nal vong vong tak em tira o he la hi chu la that tak ani tira o a enge leng dang chang min bel san ti te emo a min phat sana a chu ti khati ti vel la ai kha chuan in heng heng la te hi ngai thak fo torania arjerin puite hian in ngai thave thinang em ka shilo nge ngai thla ka trul lo heng hi chu e kan ngai thak pha ka ni lo ati nge ka shilo eng poni sila min ngai thatu te in ngai thak tui ve nge ka ring chuan in message lama kan hoyang he lo hring thla thap maya in vahan fel hlom tak em tuna rj omoi zai ka vatu em zai tir tor te khangak te pa bil ko thir nen in tan liao liao omega sang te hian daran ti a min shelo ang zia zang in enge ni a omega sang te hetia in ron ti vel thadawin mi ron chai ro ani lo chan in ka chang thadu lo ma yang che a jonagas boy hian in ka sang par mel thano i a sel thake ma la kan len dun ve na ne mo itiam du nang ti khangai thla ila rem chuan kalei ro lu ber ka adam na kadam doi mum le ani bok nang ma tan o van sweet chin tak em dam le ngal song song jonagas boy kalom lu to ke meng moi te hian in zo message chon ve thei ngai lo phone nei thar kalom pui em em tu emotan liao liao a hming kan thup vel khang la ngenge aron te ma ro ka shenga thlap achan chu a message ka don tla tawangin mo ka khong ai china ni hi achang chuanin message a hen arjizodin hei ka message atlang le thei to mi alo eng

mawi leh vong vong te te ra o mi mang kan piang mun ta si lo ti hla ani a ron sa to khala rin di ki khyang te da du i ani ngai lung run ti vele thungi la si vanal sa nga ron sa anga chumi ma in in message te kan han chhar le zo anga phone zo di duty buka ka than sak mai lawang che tinge ke vale dang dai the e tuna rj duty omoi mm le mel tha mm te han ti vela kan lom don te lul nen enge ni doctor mami hi are re to e mai ka thlan sak mayang ron ti dai ta ni chu ke walai kalom lawane o pi mami nge idu sak pi mami nge a i hladu zong ti chu asak thei che te khan han ti don mi oh eng pone selen ni e doctor mami ron langkha thle mai janin te hian mi lo ngai thla nge ka shelawa mi lo ngai thla ni chuanin a message don te po chak om kan thlan sak ve ngal jei te ang pc jessica hianin ka u du tak din pui lo le le ta mo tlong tak

hola lo tu ti le vat bok la ka ngai le don che ka la du em em in buliron chana anuam e chuan mo e playlist a jail thleng le na di len mo ye mo la rin di ki khyang te i tang be le nan ti hla sakha om chuan ngai thla ile ti rom lo pon a poi lo wania next kha in pathum ta na ran ti a he nu han zei em em zia hi chu o lana te hi asiania pc jessica hi ma la thlan tur te hi asiania ka playlist a hian om lo chia chia iron thlan ho hi ama ro chu hun nei dan a zirin tiang o so fa thang a ro pui che paron langa zo pui dam mo ran te pathian zara ka dam me ka van ngai chin che ve ka ka chu ka lo ip de uchoi mai ka zak de uchep ma ro chu nang ma min nghe ni min ron biak ro ka ti khamin biak ta em ran ti a biak chiang che ne o mani lo ka kan in mu a helaya station a hian kan in mu a kalau biak che ne o i play le tur kha i tan le duty pui ti ta na ran ti a play le tur kha tu emote te ta na ran ti a tu emani te te rj ma moi tan tiang o sal fa thanga ro pui chep kan lo me tu na chuan ngai lung run ti hla ilo ngai thang

enzim lo sakmel moi ti hla satu hi la rin dik khyang te da du I ani hria lo di ti hla in kan hun kan kharanga ron satu tur hi si vanal sanga ani ya in message kanan chair zom le lukang sul fathanga hianin zo pui samang kan vain then teu to ve ingai om le don le mai o hria da khat si ya arjema moi la ka khan ka fu don em I fu don tuk nang ai fu tur hin om lo in in rem thap o atak le achin ang thapin ni I play le tor khangai thatu zong zong tan oron duty le wa draw ron te pathian zara dam te kanom chuan ron duty le thai tora nga yang kamanisha koirola brazil ka tan beremo amo kanin ang cha brazil hi chu ka tan ber france ka tan tamai zan in ta na ron ti a situ ti hi chu boite nu kha ania ka ngai riau mai ron ti ya aron duty le thai to ang man zan lok apor on life sak che khatero ka u du tak din pui lo duty le ma zong muti bye bye pc jessica in ron ti a nang po mutui bye bye oh zo champion to argentina fans setan Messi meng moi te oi oi oi ah om ang lo thin em ai Messi meng moi te anti lo de wang a ti ro meng moi te alom om thin ne khati chin kha kan hun man the ni sela kan lati chwa mek she lo di ti satu hi si wan sa nga ani ya zani na hen ta na je ron duty hi rj zau dini kan ya akashwani aizol fm zo oiza point pasari atanga point so ani kan in ton le ma zong lo in en kol tha ula thil thalo le pathian do lo zong laka te lawin veng fim kru ula hlim takin dam takin fm zo oiruna kanin tong le theu don ne in zawain mangcha mutti bye bye vek o

Hei hi, Akashwani, ay Zol FM zo goi zapu in pasari changa puan swa ani vuin julai ni sompali thole niya kan hun vuin hi na su lo tom don ta a kan program te mi ngay lut saka mi lo ngay thak sak china vangin ngay thatu tein zavai zunga lom thu kan soya nak tu kan hun pa ngay mi lo ngay thale treo turin kan in ngen hal ni se di chuan zanin dar som le minit som thu matang hiyan dili changa lak chon FM kol ngay thak tura om don ani hun man puitu cheu hi malsom tlongi kania control room duty in charge hi h lanun puya ani in the vine mangcha mutui fekule jai hind